0: Saône-et-Saône. Toujours plus proche de vous.
1: Toujours.
0: Fraternité FM 96.5.
1: 96.5.
2: La baritile au cabo na de nikine, na jibrila, boukari mamam, alpha tanko.
3: Yenzo turkunar kanu mo roborun wey bara har war khoke narkusu inna subah ba ma nokui kogun waqtina kaan talata yum lawreti lo konton tun iban kawno senaruka dindikine insinaruka fraten tiwin lawti laifa huntun kinigi ka gonu ko kar kuton wal kariya kuna belemu batron dugun teo anu jibri dunte kinigi da ya kanu e fonwani mekin wanu wanu ka wo ka kirun ngune za ya beyu anu cheyo nun te mekin o kanza za docteur ev ton ise mekin o khaza yeli bono ben ka kulpa ikiu lawreti la diga nyego iwe boroyo benenwi amazon ona Nkalfi Coupe du Monde Kambakari Polo ingana kuna we barodi nkayon na yotretano ilakoji kaka na kutonu ekahima l'informateur mwi la watila hantun nirikwe na ito suba sila amisi gingari na kwe kubarome yinu kina fed de assumption batulegwe tiro mba goro nsukwegwe juferiena mineba bense nyedi mwi noru mbambana la watila riga nwaba inikaki uko eneme barfoka ngonu kochi ngumunansi na niaza maboronza gwe indo kame tangari na kwe ogonu kote kametonga wakatio ngonu arukusu kame Ingun zamadi ayo ngonu ko lasabu haraka wanu wanu yobomi haraka foga ngonu ko lasabu don labari la dikiu abageno sai kabisa ibene mun we brokan kin ball kari uvena ngon kalifie ola ingun ball kan bakari wakati yo ngonu ko binse don ngon yo tretano e kahima ku consonel do kamme jil bade di ganna kwe goro kiri idu sintodi kan kya nahima murumma kone uka nahima mata gomnan sidi se meke ne foka nahima na maza gomnan sidi bongo de ay mai kulpa ima kamedanu e ka bene ba na moyini awun senni jilbade agonku akpara ni andukage ba me kulpaise labari tilaka oke de time fo ni hantum memuna kiokweyo na sara gilodo binka na waranka kinugu ka ga yunu mun haraka totuma no wurani do akan me akwe moyini no e kaima ka mungu sanzon fa kulpaiga za gu sangun na banna e kan in kawranna ibene ganno akuna inwe zamade ongwe todo jogwenu naruka ku supreme mun har kusu ngonku kamedan kirese haraka wanu wanu ankwe moyini kabisa na farin do akan me Bele momba turegana ibene nwi anana kan kinza kakwe nani ndo ngonu ko dika kimi anana hinno yino ngonu ko te bene ganna faru ndo kamme naguru khasine do kamme nadu kai nwi ngoido yokoto yo moyine ko mahin kate la sawan wanu wanu ka inwi zuguzugo do kamme ngonu ko za na meta ibate moyine ko mate gbe do wanu wanu do kamme la warti la di ana kulpai lamba da baru nwi la warti la nyi hantumme kame gbe tiro nwi garasa kan kinpe efo ka na himante ka ngonu ko te ka wo kan ngone za yaga man han wakin ni tawrati da na kulpa illamba kinigi ndo kamme bele mun faru ndo kamme na sara giro min kan na waran kakin ni do saka kinigi bayin kasinti na metega giro mun kinigi abatenna meto borum ngon ku akpara ni ba mese ku supreme ndo kamme na ruka assemblée nationale ngon ku kamme dan kerese alkawlehi no ankwe mojine kabisa naya dia jogwenu na ruka adosuna Tawara tila kwa kele pi imejan nye hantum. I bene un weboroyo kan kalifiye. Anuko boro na Coupe du Monde kan bakari weboro win. Polo ingana uve. Nasara girubin ka na waran kaki ni doa kuna. Matirene de shaki yusa. Nye ka abara bongo na un iwera ngonu ko be mkulpa ise. Kasima nako kari wana wano ka inkate mojine kweo a inkate binidi. Tawara tila kwa kele pi imejan nye hantum me. Inwin bene la bari fu beri kwa kina SRTB. Nye foka nan salama. Nye iwera mekino ka agonu ko. Koza na yi ganna kwe ka gonu ko kem mazama fa ba mini do kamme ka gbe osara la wara tire di ana kulpai lamba yenzo turkhuna khunu moro burum we baro har bar ko kenar kusu o talato la wara tire so so no sen suni ta bisanna ya sanna ban yene yi gonu ko war ba me kulpai sai da kusuba la rubana
2: jibrila bukari mamma alfa tonko nana la bari tire o kabuno seya
4: Fraternité FM à Parako est dans le septentrion.
5: C'est toute l'info.
4: Le meilleur de la musique.

ni Pologne awon won ti a mo si Amazon even won ti gba won gidi gidi ni ilakanji ni lukutanu iwe royin ta mo si l'informateur o salaye lori odun igokore orun Jesu Christi pe ojo bo to nbo koni si ise ti ijoba o si sawo fun awon osise iwe royin kan na salaye lori awon kan ti won pe won fe gba awon yan si bi ise pe awon won yi ti won sora gidi gidi iwe royin ta mo si la nation o na wa fun tete awon mo agba bolu obini le bene lo si bi bolu ile agbaye ta mo si even pe won gba awon won ti a mo si Amazon pelu oyaya o iwe royin kan na salaye lori atunse nipa eto ofin le wa eni wa won gbe lo ta mo si Gilles Bade tin salaye lori isimi were eto selu iwe royin ta mo si Martin Libre o salaye lori ipe kika kika fun idande awon ti won nbe ni tubu nipa eto selu ati idarapo pataki fun oju iwoye se wa dai ni igbokale ti awon ara ilu to pe iwe royin ta mo si decryptage info o nsoro lori ile awon asofin eni wa won julo ti a mo si Joseph Jogbenu tin gba alaga afin ile idajo la ta mo si ku supreme ni afin re bi a ba si wa lo lori iwe royin ta mo si dabaru o wa sala lori eto ipolongo eto won ogbin ni olade bene ti odun 2024 ile ise ta mo si meteo bene ti salaye fun gbogbo awon to le waye nipa iparo asiko iwe royin kan salaye lori idarapo ati isokan ni ile awon asofin pelu afin le idajo la ta mo si ku supreme jogbenu pelu adosu ti so wa po fun igba rere iwe royin ta mo si le peye meja lani ija gumolu awon odobiri ti le bene ti won gba bolu eita mo si even lo ni Pologne ti odun 2024 eni wa won julo ta mo si Maturin Deschacus je alaga kan ti olorire pelu awon awujo re ti Oluwa yobu kon fun iwe royin ta mo si le pays emergent o nsoro bakana lori oro idoju oyerun ti won ye ni olede bene odun meji gbako ile idajo ta mo si create fun eni won won julo tin se oniroyin ta mo si Angela Peja ki o wi gbe ni ile tubu o iwe royin kan salaye lori ijakaka ijakaka fun idaduro awon osise ojule ero lata mo si S RTB lori awon ijaya awon olugbeja osise ta mo si Central ti la bene tin ke mo gba ki won gba won o iwe royin ta mo si Labu Sol nje pe ki won da pada abi ki won da lejo o tun lagbara kun fun eni wa won julo ta mo si Kemi Seba to wa ninu ipo kan ti o leru ti dajo re asun lo ni ojumo kokadi ni ogun osu igbe ta wa yi o iwe royin ta mo si Labu Sol o na to fun tete oro eto idoju oyerun ti won ye ni olede bene afi le dajo la ta mo si creatida eni wa won gbo ti a mo si Angela Peja lebi lati bi gbe ni ile tubu o iwe royin ta mo si Le Matinal o salaye lori igbese lati darapo pelu ijoba ori alefa ti egbe eyo ta mo si FCB lati ojumo kerin le ni ogun osu ebibi ta wa yi e je igbese kan ti won fa wo fun gbogbo ayo olugbo mi owon julo lati lo si bi pari awon ilana akole awon iwe royin itojo iteni ni mo lati bi to wa ni eti pelu iwe royin kan ita mo si Le Matinal pe o nje gbigbona fun awon ti won lo si bi idanwo ita mo si CP ti odun 2024 te je ipinu ijoba kan ti a fawo fun gidi gidi won si ni awon ilana akole awon iwe royin itojo iteni ni mo lo nfani lati bi to wa ni eti pelu omo yo won julo ta mo si Michel Dosumu are mu omo asenju won dagbere fun wa pe o digba die ibere ose yi ayo idun.

0: kabatona ilpe hamburiga
1: na
0: dengu na biu nya akinto na ilpe hamburiga sai ake biu ke giu banna ke biu duri banna ne ilpe hamburi banna
1: na
0: yana imaratu salihatu borma do wi henno
1: na
0: dendu wi henno sika sindu mbere do ko henno ura
1: madi anna biu ke giu abanna madu wi henno sai zurei no maka
0: asinna sika
1: na
0: biu ke giu na ilpe hamburi banna wi henno sai bene zurei henno maka domi ko henno ya kinki boromun suba
1: ya no
0: de na de hali henno wara kin tetere be maki meno ne me ko ne be maki wani ko ni kai se be wani ko
1: alfa kin yana nan borfo ki buyo bannan kin heba
0: ya
1: buyo de borabu maheri kaki banna se no wonu ko
0: he
1: bora buyo meta banna baki
0: madallah
1: be banna hinno se maki alhamdulillah almadi banna la na ko ko baro e ka teri kulpe wala mun tala boto babe de men yari ipe masu tai se
0: to ami
1: ipe mana ibi so banayin banayin no
0: ami yaro da he kase ni odi barana to be mbi ko di wonke yodi ga hon zaman yo he iyo professor wan wan zal iyo la rubu do na bataru do kurpai problem kai gunna nay wonke unzi you know gina din gayo ko di ke mutuka din ga bayo dini ga hawdi mo bino go na hali wan wan wan no zai ya dini dog kana gina haikinki bo fosika wato be pe fosika make ba biu ke gu ga he ka hima sai ya dini won be pe o nya ni gana ne ba wato fai kene fate imam ahmad bin hanbal a gunna awon arfa awon arfa o ka ado a chocho nzama amma awon arfa biri fo ka ado a chuka je nya no ke waqi ibn jarrad al kufa wa qaydi dona o chou hanfo eh aka tun ko pefu nya di wi borfo go tun fir ka hinsa yebu me duka nya di wi bor di tara am bon zauga ke fo wi di tara na modia nya asin to ko istighfar ta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah za handi ba pe ke yu akin ko dini ganu ba fa na bia akin dini ganu nya ka pe na planta rafa di do ke ke ah ni alfa banna bi hakin ko din gano ifa amma maki au bicho ifa annan gukiya ni ya alfa ke gibirin ka o na na da fote na wato na tarifote nor kwese ya ke ah he kan ya dugu hu kuna bifo hanu ya kaza na biya ya ko pefu yana ku bi na wifo we di wutete ka we di na atun fil ka dabu I went to the field now and that will no among amu pedi atara.
1: Ay.
0: Yeah, I came in. I keep basic guno kin and boroma diniga.
1: Madia, Imakasin Mansa, Iyebo, Kuna Boroma, Gora, so bori, Nyeno, Boroba, Gunaya, Nyeno, Kiunzi, a lak at Bogo, Baki, Wukunano, Borogunans in a Weboro, and Goro Divine Weboro, Magorokana, Vita, Dina Laka, Nino, no lacto,
0: Madani,
1: Iba, to Alfa,
0: Afana. I incante. De sari sari yo kin ko ba
1: na
0: fu ko mudu sinni bubu fu akin nan din gano de sari sari yo mu banyan na babe sakani awun na beru han kurum bu ke mbulu no zagan han din gawo kin ko gurun awon a hin zantan yino de ko kin dirabayu nun kan na hoho
1: na
0: hoyo hoho do ho wiri do
1: na
0: amu dira dira ga bayu nyeri bon kin nan ko madin gano akin nan ko madin gano na ko ka kin sin ni kasari aso sin ni temo somo so ana wani sin ni somo so abu sin no ko sari diniga uno to amai mbeo diniga wo bon bara go mini fono
1: aha
0: larbu ya sipo fo yake ake annusiyanu ne'matul kabira kake diniga yo abara wato barka biri diniga wo du ko baro na barka biri nya ya ka bara ibere biri
1: kan fa yo kanin na ima kasine diniga wo bayo bon philosophie terminal na ta oubli kaki amfani to tuma kwe ko gonu aga
0: amma
1: imakasine mansa de borosin kadini ga efo nwe hunu baga
0: sa
1: de de kan we no nzam we di bu de bine nya de bine ko ya bunga atama de dini ga yo si nya sa kulpa bo gonu mo akwe aba unu wan
0: edu kama matobu do heyo do me duri ka we borokin ma heyo kuna
1: na'am
0: dan ki kerpe kin ka ka bonu don makiyase an yaka yara kakun ka ba henna abagabo afona afona awana hinkante din gawudi sinibo
1: na'am
0: din gawo amfani ka gunna kweni
1: na'am
0: nyeno de borodon sinna diniga bo fo gunu kam mon teyo aw mon hasariyo
1: na'am
0: ban mon hankwaterete
1: yano.

0: lo mismo fai a se ni una ne che ni una ne che o ni a ten che o se ya bora di du di no aba aba aba bo so mo gele ba
1: yana fo chin chin aba ko so al maso dini
0: ah
1: din na dini ga pele ko so
0: a tangal na de han kan de ma boraki ni ba ko so ma yeso dini ga di tangal no
1: na dia ba
0: ko so na dini ga yo groupe fogano ngono
1: na
0: on pardonne et on oublie mais on fait attention
1: na
0: nyeri iba ni kayi madalla mamboku domin iya wakin yazi da kake dan la karinta ke foran ginka ginka ta to za mabo rogo yoge kuka akin ya bitan
1: na
0: akin ka bon ku kuban da yaddini ga hawdi bin he mon so nya ka bare sai ibere boroga ku nan gun nai bere du boron wai bere sinte de wakati bai no ima ka buku boron wai bere sinte yino mbine binin je dikin hin kanam boroma decision hin noza ya abene kin hin kanam boroma decision fu moza afona
1: na
0: waka de ban kum waka bar nya binin je dikuna abi wato koro hin ka kin ku ba mefo awon ipare na ibi no awon wo kan bayan ni kabisa hansene nya kin ka hansene wa de ipare ya ba kabisa ibi di se ma ka gari mbor hen notere ya ba kabisa won mbor la lotere de me ibi di ya ba kabisa ipare sa na ipare wa be ma ka gari mbor hen mbor la lotere ya ba kabisa mbor hen notere
1: da terminal bon
0: adalla
1: awon ya bi philosophie do kan me afona ki
0: to
1: nya no ba ka gari boron won bin hen ze di ka ki agun ko ze ne no ayin za fo gonu ka ki mboro foro ilalo nya fo kere gonu i no do nya fo do ko gonu bin bin sika do kan me
0: ba la ruga nya no ke ruhu nafsu na qalbu la a kurfa yo gonu
1: na philosophie no yo na ke terminal na
0: to ma da ladini bon do ga agunu ya don de koro in kadi
1: na
0: de ibi di aka ba de ibi di baran sai bere no won hunu kuna afona
1: na
0: ayin kante borowen hebi kante yeno borodelle
1: na
0: borodelle kay diawo borowen borotere kur pay gono na delle kuna borob borotere kur
1: na
0: agono no adelle kuna domi de borodelle na senni henno ka nye senni di bori
1: na
0: senni di ay nye senni di maw bori senni di kinsawa bor kur pay seno de borobe na senni fo ka
1: na
0: nye senni di mawla bori nkin ka gare hu yakin ko bantun yana nkin bozen kun babu na senni bimma bani konno zenye na senni bimma boro hunani na senni bimma boro win na senni amin de senni senni uka idello abarano za takubi ne guka takubi di ikin yin ka henno fo ka boro se za mu kuna akwai madia nun magi ase yayi benekin yin ka takubi di foran ku za ka boro winna
1: aganna français do ka me france do ka me ka ki make ne fo kan baki kan da asin nan fani den obisa
0: you know kalamu bi gairi lahi ma laysa yanfahu e ka don kwe kina ka ki sin ka de su ka ka ne ki rikpe sin ni o sin ka su kan mo sin ni na ki sin ni amfani de to dia he za yi wo no nyeri banna
1: na
0: nyeno dukadin ga wuka din ga wo yakin nan hanu fo bo fo man sam fagin se ndia ya dinna he o te katte katte katte akin te ya non ni be heri bena mugun amfani amma din ga ingredient o din ga kiru bon ka kwe din nan kiban nan wa fodi be maka ga da amfani di kurpa bi sante
1: na
0: de bete
1: na
0: to de he wo kurpa yo sa prouve que he mo so din ga wo kwene aya ka bare sai ibere to de na he wo kurpa guna man sako nsako nyawo di be iyo nyen na babe wo ahima i mugun kula na nun hen no frikanteu ba si hen no meu na hen no hen no guna nun hen no hen no bon udiro to maka ga ni yo kuru igo ku di ga no di na di ga odi igo di ga odi
1: ba tra si guna in la
0: kari ko yo ke
1: bo inzo ma ai kante nu ka ho di o wuri na ru ka to kulo na in la kari nan bebi ya kwene ka de bara zibi yebun ala mario za yebun wari
0: yebun wari o
1: de mete asin na zika mi oho fai kai te mana ki waka ki mutu yebun wari de
0: o
1: ke bugo inzi ata ma abun abun
0: asin na zika abun bon ze abun bon sin kai
1: ya kin ka wuro
0: to ahin zan te kwene yero waka akin peyin na semu kiro semu ko kiro
1: semu ko kiro yero
0: ya semu amo semu na amon gin na moroma din gano
1: to irikwe
0: to nye ahinkante ka ke unze ugu na kwene ka ke na madiniga nye no kan sinna ladabi nsinna politese ka baturu ke politese ka la ya zupe foguki aki ala adabu lumaru hayru min zahabi kaki watu borowen politese ka unguna abisa mwen ura ka unguna
1: ma boro girima
0: ni girima kamba no borose abisa ura kamba no borose ma boro girima ni apisa watugura kama
1: no bose sinko be dinna boro girma num bon bon bosere non ci ba
0: to sadi ke unje do non ka girma di si nyeno nyewu nam professeur zakani do mi he tutuma no abi ke unje fo ya gono ko kya won telefo atama mete nurul bayanna tira kene fono don akona no ke unje di gono ko ki aki la tanzur ila man qala unzur ila ma qala kaki de nye professeur gonye kiba nye sinna guna watu meo kida nye kinguna no hekuki
1: na
0: de nye professeur gonye kiba hefo nye sinna guna meo senitera hekuki no nye kima sadi de nye wenhede maubene banye amfani de yi mansa ki unze u hebon ka hima makin nura nana ba mete professeur kene usawa au ba mete awon meri ko ko sawo heko ki nyeno no bo guno kabisa heka abara
1: no imakasine za be kweme be kwe nko no nhama no anaki ma he oguna dia meki no lika guno ku kari pese no ki nyeno mbagana
0: mahadalla
1: masu safo na he
0: to
1: safo ikwe
0: ya he don eka he se i problem fo na kwe iki lada visa me bana nyeno nkin guna bayo meno professeur o ala hay nu ka hima magona bo nyino info professeur de guti
1: na
0: ka baranse am fanite
1: dai pe na kire no bio di
0: ya ya
1: nchu ya ni binya gunki ba bio di ya ka gunki ba nyeno mbache ya
0: bape
1: anaki maso aguna meno
0: anaki meno domi bo ko fa ki ahi al ilmu khairu min mali kati bio bi mutu kabisa boron watu nuru kanguna awun gumini inwe rishesa kanguna alayim yahrushuku wa anta tahrus mal kati watu beyo kim borosarino tandiske boromwen gumini sema sari dengo na normansa angi semu nori cuba ega nori suba sisi na ta alahari beyo kanguna ke kekin kansari no na he norway futu na nunya bonway futu na he ukurpa ikabara futu
1: biu ka
0: borogun nye borowen biu ka kindu tutu ma de biu dina barika tenkin ka gari za wana arfa gana udono zai professor odu wen girma dono yano shauki gono ko kina wen abuyati foga aki boroma lakari kenefo malakari aki ni anyanze kun tunuka ke bimman professor girman ni Dominia aki kene fo aki ni professeur do makinse andem
1: dia alfa makina gilmanto kano za wala uroi se zaminti we aki ni se ndukatu no goido diri kwe ba iba hin feri 0 44 70 44 44 noma ukunsi wan wan yo alfa mon sinti na gina solo yoga na e kai makoyo mo bara e ukan worku nkiba anu kawuronse no dia to nyi fo gonu ko salama iga gina ina hoyo nyenze
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam alai bawa.
2: Wala zari.
1: Na mete sura alaji.
2: Na nino.
1: No ma meki no ka Dr. Sudesi gonu koza.
2: Wallahi ama meki ne di alfa tanko ife ma barikat.
1: Ami ami ami ami ami.
2: Barikaji ya kogu na bebe ni ma barikat.
1: Ami ami ami ami ami.
2: No bo bine no ra yudi bebe ni ma barikat tonto
1: na. Ami alaji usufara neyo. Ikul pay ya ba
2: ta ko na kon no radio diga
1: ami ami ami alai
2: o bon gwe terio ka no go no radio di ke ber ke tera masura ambarika ga no
1: da ami ami ami ami
2: teni berio nya no alfa di teni magaro ni no bana
0: ami
1: na
2: mi e ko ni ni yo yo ifu yo nya de no ni di nya no ka bo ni alfa tanko
1: ko mo ko e gara sasa no bo foro na ra mo sari an wele sari fa ba ku ite
2: abanna
1: basi
2: kalu
1: na
2: wo te tere bon go nam wo go ye banna no alfa tanko
1: aha
2: wo te tere o ya demi anu ka we bora veni kadu wo ke alfa tanko aja akinya kulu karika mununo
1: aha
2: eh akinya kulu karika mununo sakan ka ko wahala na koyo ne kan bata ko una ma na kulu se dede ironya edo isi rona kengo za alfa tanko ba mai hin no tete alfa tanko o di nyago harbora na we boro nundi ai sika cha ko alfa tanko
1: naam
2: on treno we boro tin ko dio be ne harbora tere mo dio de alfa tanko wallahi baya bai babu albatan ko
1: ya laji mai kalo shi
2: ejiri mai koton ne
1: amni amni kai mai ladan
2: yo
1: wallahi ma mai kilo kalo za wallahi kai no girma na bisa doctor su dai sino ma mai kilo kalo ai baza
0: to
1: ita no ba tutu ase
0: ikwe ma abun alamar kurfa hin sase eh kimino heka kidi yana funwen lakar kano zamedi a gunu wikitere game wikitere da gunu funwen lakar kano zamega domin dai han fu baye hanu kurpai un wi ubu ke karno au un ku ubu ke karno a gunu wa he fo bon ya gunu yana in sin na ko di in sin kan compare in sin kan ne si kere game ko un lakar sin na baya ki un zo lakar sin ya baya ba mo ya si fo ki un zo pe ko baro ruta au a pe ko baro fenia dende ba bon sou za mete makin ko ki bo wa sai ka ba hanu fo na babaru ba hanu fo na babaru me tarbiya kuna ko won tarbiya kuna ko turani wani ko tarbiya wani ko ke turani ndi ba turani amu wa ko ham mba shi do bo fo girman mba shi da gam girman yadi ko turani
1: wa
0: tarbiya ke bine ba nan wa ka ham asuki sarante domin asu ba ko wa bo fo fu ko won tarbiya kuna no za a gungir manni babedi da hunutere in sara kurpa ya mugunke babau anya sara kurpa ya mugunke nyayu a bere sara kurpa ya mugunke berewu ko in tarbiya na to in tarbiya di kuna ba me gunna metodu ka kin tarbiya di tenman bofo gunu kan kin tarbiya di ten na fata bofo gunu kan kin ka ten na sariyo bofo gunu kin ka ten na wato in kodi mun baka sen non kin zibu de ko na yafata sai dai don fotofona don kin kano abaye tikita zon fo manza ko di babika ana yafata papa wu mama sai ana sawase a gese don he wo kurguno ama wo ka mutuka bisa nyinu in kin ko lakar mai koga sariyo di masu babayo kariyo masu guno sadi baka senedi noi bakin ko juwe nanda baka senedi noi bakin ko juwe nanda sadi o memo mai dai de mo kibo sai ka ba ifo do mi ganguno bor sin teu kan guban da gina iro no aga na irkin se mahini wodi
1: na
0: don ko bani ya kin kanki ba hin heno ke ga su bani idan wone fu maga kin ku gunna mu pere ku ku no ma ife ife ma ife na bor la don he ko baro na
1: 0 44 70 44 44 ya ka hin feri yanzu fa gonu ko salama iriga alfa ima yo treta inna talata yanzu na'am men rukwetam
2: Saidi
1: igbo nu kon ga no se tamata mabo
2: asama na ti ni pona
1: na
2: ka wa ku ti be ko tre ti kwa je bi ki a ga nti bi no mo bi le
1: ni
2: bi ko da ko ga na ma ku ko ku ta la ma te ya ku ga ku ta la ma te e pa ku pa
1: Saidi iba no baga fara tai sa ta man gonu ko ko fokari ni do foroyo di abaya kaka una ya fawani le ya man susubani sa do insaka i chekite le ya ko di kan gonu ko kari wururu ka wururu ana boda mun zama mamaya yen fo gonu ko salama iriga ina hoyun yenze to saidi atama kori atusun zangere i gonu ko ga di pa boriyani ko se na
2: Yeah,
1: but I mean, my lucky. No, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no,
2: no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ifono ba tutu ase
0: to ikwe mabon wen insha
1: amin
0: e sabu mato aga
1: yenze fo ya ko boni ni ima yo treta ina hoyo yenze
2: ifono hoyo
1: na iba ni kano ma bi
2: ifono faruk
1: faruk za faran fo di
2: za transa
1: faruk za transa igonu ko garu no se
2: ni na safo
1: na Docteur, il va nous convaincre, non, c'est normal, et car Bamé Gonukochi, il va avoir pointé au traitant, ça dit, il est dame. Il n'a pas eu une yenzi. Non, ça dit non. Il y a tomate, ma bon, il va en garde, non,
2: c'est bon,
0: Kimbeu ke gin na girman talim kwa yake heka na eno beu kurpai you know, nyuwan arfa wen musu kae kingirman
1: amusu
0: ah de arfa musu de guka arfa do nyekin tun ka kyasen
1: irpe
0: aha nyaki de arfa wan ko kene wato za ku kosunte amma arwa si sara manza ikene de girin zan ku ka bae do nyekin tun ka ko de girman don den kin kam be pe girman nkin du biyo no abanna nyan na babe mo suru makin nan kan ware ko urise afa ido na ki zamani fo safo ya ka sanukuru ka falatan sawo makin ka antun ko se bayu agunun bayin ka kin ka antun 70 sa trawa sa agun da do zama ba zaka ba 70 fo awono mai banna wani ar mar fa hin no kigi ka su he fo wani marguga na ra ko ne ma antun se ya be de ko ri ba ko su su ba kuru an kin antun ni dan kofu kuna kini ka yu tontona ga kai bi te kan dibi na ri pe mo ejini e pe ma fa ne tontona se
1: san nu kuri ka falatan
0: falatan sa wa guna don makin ku ga te ku se sa kura kin nan ko bu ma firi ka tontono akin nan ko mu kotono de exame u dinu ba pe de nan bi ki o kan ba compose na de bor makin bi ki tagudi bi ki kan na yi se gina sa di bor na koto maka na fatiya bonfo maka na ha to ku su bonhinza be makana matanginke lakad yakum bohinza be makana sanukuru ka falatan sali mambo sabidi kiuno amande intakte sanukuru ka falatan sali be makata susandish kadu ka koke sali be mam tu be mam ware pega ikwe pibi biki ono ko ba composition tena ikwe heka manna heka ko de ba hanto afiga kurpai ankia sai amfanite ankia sai amfanite anki heka ngu bukata nyene no hantunya
1: Alfa, wallahi ina bai na wadda mutila si wakati ana bate. Iba ka yi te an fomo ani pene sa ni ka faji. Dr. Sulisi la kino se na akiante yi. Akide yi sulisi.
0: Awo, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Lea iso no na yi. Kero mwa mano kanguni yoro kamagano. Iba la kareti. Tamata mabu yi kino se akide yi sulisi. Zama.
3: Fraternité FM, la plage publicitaire.
4: Adwara. Nyana koto Iura girmante Nita ikin koto kaganana

Merci beaucoup, ton croton bro, miweka radio fratente FM so de ki kot ban banne sur Saramika, nous n'y a pas yité, nous n'y a nous dormons. Maintenant, mimi barou, ou que son soit de ki fratente FM 96.5, yé soit de ki mi, d'abord ben koba yé, soumi non kwa kino kurwa, nou yé na mon koukabe sa nou. Maintenant, d'abord beni, de bebe, nous si anna kongina bebe, nous non si anna mebe, sen ke biubi ba grasa, nous dormons. Dakar ko sa di mama o ga kwebu do ma gara san ko ba boku ko me ala di ma kibi bin dabiru bara yari wa sa ke diru ndi bin dabiru ko ma ke ye ke diru sine sir ke ya ka kwi wa me ye so aso wa sina sa po o no mo rudi inda ba no mi na kombe no sia yembiru ni pasu ro ma FCB e kure gibu ton bin min no giba kwa bari son fi ma kankan ma biba yero me sa ton ba miro ni simon bira gande ba wura ba miro bira ge inda ba no mi na kombe no sia yembiru ni pasu ro ma besem kumaro geni siri dirigeti nalio bana bagabo siri ami ba wonika won wakura no baba wonika won yendo ye koko gandia wa yintin da baro ame pasu wura ame create gya create mi gesa koma da minti ni basu no sia no mo do ke basu ndia ni na koma ba yintin no sia mena na siara na tobra genge I radio ti gawe kwai kaman da baro be so da kia no kwa kino wakura no bu sanu sanu sakoko igina mamura kuno bira gagaji ya wana nasera agblaka castero ya tak mo bra gege ika faisal idrisu nono mo barabarani dabar ko bi kite na kon ka beda wa me ako garawa besem gibu nane besem gibu fcb e tombo tombe no mo do do kaye bana basundi ya ben menoge bakwaso miso bari yara basire si masa Sintiro suru wiso son aminin son nyenda nendi bemi beba yarawa mi sa ba mero nisibundi bankunda ma besoku beba mero nisibu bebe ba gwasi ya ba mero son kobu tonte besen tingiro kwa wo uko bandu su ami bako kitaru wena ka besen tingiro guru wit son gwana son mini bim kitaru wena tonte ya binti bama suwa sa tonte ndi nsanre beka bamero bason rotur wami demi bebe bako ma kiba wwa bamero nisibu so ba ye ngari ba ye gira gira za sana gandi adama yekuro yareka son roture be menoge bako agintiru menoge so wa bari garita yara bari sirisi bari kutiru muri wame ma sintete mindi sangye makankam FCBE gibo sankunda mabesoku bamiru nisibu beka tenyiru kwa wabako sombruko yenzo aso wame asun no sia makage bebe ba yara sa migendi mena sa ba ma won abilai so ni yin wolo me matue ajanu o no mer dime yin wolo no mer dimo do do ka besem ene tem politique lon bilaga one bim bilai genda bu one sukude ya go ko suwar me nomi sa sanan gandi mindi baben ko ko kariba me baben ya yaso mo ya son cinema kanka ma birami gawa bako wura mena sangi makankam bim bilai gan donaro satin minindi be bokubam soka bamiru nisibu bia le demokrati ba demi demokrati ba sibu migia biba nyuala ni makankam biba kuban sangwa bamiru nisibu biba kun wuro bamiru bilai gan sama ye ma wui ten le demokrati nkwe uye kpare uya nureni achade nureni achade uye ten sa bamiru nisibu kure gibu uye kpare me daba gire soba son sima ten sa nan kwa mene no amana mi bim kure ama yoko na kagere mi amana ben waru njibu mi to ni bawe kuro uti gare bikia mwa me inwa nomor dodoka ye baso ndia ye soa so nane ma wene be inti non sia na dabar kote yi wame be tia nan se wa sa migendi dabar kote na konka be sesia ni na kom wura mawa be sen paraku marogen siri diro me na konda paraku marum siri diro mi na konda mi yesa be sen siri di bakate samon saska terminal me terminal mi na konda terminal mi ndabu mi banaba gabo siria be banaba siria tongbiko arwasi wuri bawi kamame won nyendu ye okoko gandiawa wi won nyendu nkobu
amoko siro nye ba win tun win debu we open o buru sokame we o buru sokame we ngo buru soko bi me o kanungo bute soko na unde wiaye ase uda be komaro de meme bosiro uda ye yaya suba turwa saga ye wo una wi turwa saga me ma we usa debuwi ye una wi wa ma ungari unyi mari barabara ma o da o dangibu nosia a na nende wo kasa komaro kasa koko so kasa na ye wasi na nu ye wasi ni mo ase win pikurun subu window na ron ruda kuma so ru pa do mi una ka da buru una ka komaro ko yin kunwene oko nkuri ka be garden yare wi akura kwa ma we me una debu wi soka win soko bi me una nu komaro ten kunwene ko kuaye ya dira banabano no batura banu no batura e ya bade siria me wi siribia ba wirgo gia yene banu sananka ye okoko gandia wo yima kankam wi biraga batenu ngiya ma wonyindu ya okoko gandia wo besem pako marugeso me batenu ya yemi sene mwene suma be yi nosia yembirwa bakpa ma toni rusi siria me toni rusi ba siria me wimi obe mwame de wonyinda irun saka wonyinda irun saka wi sirika san me wi ura sene nam o san hene namo wi we a opin oka won dia bi pibu sakararo kwa de won wokra nem bi we oka sakararo kwa me wi sakaraten ko bi amoko siru nane wa bi wi mo nu kwa de mi oka no bi wi na de mi araka won pa si aka no bi na wa wa mi un kake o damu de mi a oka bi wi na wi mi wa oka ke o damu wi kponu kwa me bi wi kake o damu ga sa nye nu so ma do do ke bala le ko nye nu so ya bi wi damu po nka wi nke o damu a me ya sa do ko bu a mero dera a ye ni ko gege a agbe ati a to ye bi a bi wi rande mo nka wi nke o damu to we mi ni a so ko sone namo we akoma teni busiru mo bi mo unun siara mo tobiri mo wi mo bu batobiri mo ase udam biwi noni duwa mi udam biwi kente mbele kumu wami wawo kanon dirudu miya tongaru ndana nkwa upana anwara uya kwa biwi gabe unaka biwi dankuna uka biwi dankuna biwi ya ugari umuya kwana uya kula de uwi mo son wana kasa uwi mi ima njimi wo anwa te ukwa anwa me ukundela barabara bayende gari iso banka do gulugrubu nubo barabara rangi unosia ikimandro uwi mo la banka nundu nwame gandia o uya banaba siri ya de uwi nti siribu siribu nundi uwi siribu ndibu wakura nobu ya bane ukoko gandia o demi kumole demene ba mbusiru ya mwene ya nsandime mwene bu yinyuru bu swaga wa gabu bukumaka kuma ni mbusiru ko inwa mi dabar ko tenti tayara nene mbe nosia nkiridime na iti be tia na sewa sa migendi dabar ko te na konka be swesia sa sirbu ngresa mo sa tia iso wa na kon swesi adama na kon yo wiwa lugia wiwa lu mi na kon dami ye sa kreti o sakoda kriyeti misako dami iga san son koro gro le demokrati bam son koro gro wasuko me sumaila sunu boki wingari yin za sanan gandi wwa gandia o wya pade siria me banun siria siribu bunundi siribu nundi domi yibana banun siemi mensaka bagari banabaye kokoso kwa badema o gim winti uwura ma hui komate kwa pese tingiru
Patrice Talon wimba fukabun yine kwa wongegagun suru da konson bayiru yingari yin morisiabu irikisikba anuso irikisiba so yin gari yade tukirike na kumbe gurame ye kwa sabu baka numwa yimwa abu mwoma na babsiri babi kiyama uesura mekanka ma uu wi yikuwa wa morisiabi wi morisiawa yin suwa so baneto mena ya unawu yini kwa maura yin walon senaye yako nunso ni bate nunkawa wanobu ya koko gandhi hao wanobu ya mbiru ni kwa ugoi kwa siya de ya ko wakurung saka ya ko kwa siya wabi mbule nungkara ingwa me depite sonkoro wi le demokrati ba sonkoro wi me wingari makayara nane mwene mbe inti no siya yami na dabar kote nti de tia nansiwa sa migendi dabar kote na kon kabe so ese amero bisibu na kon ukura mawa besem gibu bebe ba gum doramu gum memura tombo ba oko memura tombo serasie miem biragia sur soa gum dorobu besem fe di baso ya igbe bakate ta tonun wasin gona yini mbado bun gari wunara mom be babin sina bokru soa ma babin kaso ko bade ma men saka gumme bado mo mi mutom bi noni son wa mutom bi bu sankumu bane bako gumme ndabiru nyina sie wera mom be bana bak gumme wera wera wera ade ma gumme men saka ndabiru nera mo sankira mo tombo sankumu mo pea e baka ne sirebu seria soa ya ko gumme ya ko de be ba gumedora mumi ba maki ba mewa abuno ba maki ba mewa fedin so yesu aso wa igbe bakati ta ingeri na mumi ba seria yesu a be seria yesu a bima ba ye an dunia be sem bine tingira no sia ba ne ba kunki bu ma wa ki akogo ugume ba dora mudora mudo mi gume wa dabi wa ba de ma gume men saka moto mbi san ku mumi ya ku ya toto ye nsona ba e pro nyina sia ye nyina sia bi so aso wa be tegibu ba kura me ba ku maro genin abun gano mi bu ki adoro bin gabu garbi ki adodo ka kieko bintu ibanu ngaribi kia wingiri so mo son simo ye to one gobi wi duki gumme ban dubu so one ye gobi prekure gobi wi duki wi ka e gumme doma doma mi one and ma wi fe di so ka ma o ya gobi pibu ma ye we wi duki opako ma ba melo na ya yi ni pro nyina sia amana ba wi pe mi amana wi ko komi wika gari ni sekuri yari yenson wika na mo wiba mero kana mo bido benda kari wesia meba kuka bibi ba yin edi baka ni mo ba yin mendoram doram saba yina siya bume meba kuka bidera kwa bing kiara watu kase benti ibu maka wiso ada ye bagira gira yami yimbiru wa igba baka tete ingeri wanami batombu nwa siya mbane a ikuka idwe wo besebi sasa wun tombo kuro sasa rika mewa meba yina yina mi masa wakia doro ben gabati ba me dora mo suku mari ben kankara sun damba we kam tia nobu tia yiru kam no banne no baita tia nobu kankara sun damba yami 01 51 20 98 15 damba ye su tare yo be soko kamemi be banyi kankan bako na buka enyuro nubu duke mo una ya gira bako son si makankan una be son o awo mame be ngiri kisi panu dini abe duomi ka be kame inwa normal dodo ka ye udi sanen we na suma be inti no sia nan ka gugo mini teun so aso asa ko gura mame ke bibi bagrasa no don be aga inye men saka ba dakari ko ba de mama teu ya pe bu do me na ba ko grasa ni dada be ndabiru be ba do mi bara yero ba ko ma kambu ne ba ti we mu ke ya so mu ka be so ma wugo ye so aso asina sapo kane wiku maki wi nga o ke bi saka ne bu ngel ngana mu wiku
ki yem gosira kura bibi boko nda mwa kedi nimi sire boka galasa da tonte boko galasa da mi yem min de bako debe kala be metri ba beba mwa kedi aso boko pare nko boka ekpuru nyanku inwa no mo dodo ka ye wasundi ya ne mba we ne mba yiti no sia ko ba ba manka ye mba ko ekpo me kastero bila gegeni we ataki ika ne faisal no no ha me saka sako nyora nkiram de me gusuno kasun sia adarba sono turi

Nini ekale gbogbo en ti en wa lori to mo se iba fun Olorun oba loke oba to da aye ati orun mo wa se iba gbogbo eyin agba mo ki yin pe eku asiko mo wa ni kunle eku gege bi ojo se nri ni ojo ini tin se ojo isegun ojumo kejila ninu osu karun odun ta mo si osu ebibi odun egba ole menidi ni ogbo mo ki yin pe eku asiko wa ago mesan ti koja seju mo kadi ni ogun ni ojule sewa omo ya buru yin ti a mo si michel de sumare mo ma sanju ni uruko mi je mo kiyin o a o tesiwaju a o sise pelu awon odo wa ti won wa fun eto asa ibile ti won nkori je a gba won bo se to ati bi o se ti e ma gbadun wa olorun wa salama beni

0: ogo. Ada njare mo ma senju mo ti pada bo lori awon eto yi ta gba awon alejo ti won be ni ikale ni eba wa a ki won pe ikale baba ti en be ni okan ikale o
1: yes ikale sir
0: o eku ojo meji
1: adupe
0: ejo fun ani oruko yin
1: oruko mi ni olagojo adeyemi irawemi
0: adeyemi
1: irawemi
0: irawemi
1: yes sir
0: oda ese won kabo
1: yes sir
0: oda wa adeyemi
1: yes sir
0: oda n bo lodo yin
1: okay
0: mo ri awon omoge ti won yaye won bele bayin si awon yawo yin abi awon ti won ba yin gbe ni ninu awon ri yin
1: rara o awon yawo mi ko o
0: so
1: awon ton ba mi gbe ni na ni awon aunty mi ati sister mi ni
0: ehn
1: so
0: oda ke to lo ba ya le fun alokan lari won
1: oda ko si problem ko
0: oda ya wa ti won be ni ebo osin e kale
2: yes yes e
0: kale esun mero die e kale
2: yes e kale
0: sir bawo ni
2: adupe
0: e fun wa ni oruko yin
2: oruko mi ni olagojo
0: mo n bo je ki a lo ni olorun wa die

0: Ise kile yin se?
1: Ya dresser ni.
0: Agbo yin dada.
1: Ya dresser ni ni.
0: Awon ti won di run.
1: Yes sir.
0: O da ese won e kabo. E ku se ku la fi se yin yen gbo.
1: Ami mi.
0: Boda wa je Olaguju.
2: Yes sir.
0: Adupe lowo.

0: Adu pelo orako ni wa seun fun yin oba loke logo olorun oba loke ko gbe oyin ga
1: amen
0: adu pelo gbugbu awon ti won pe ti won da seto itinu dun seto yi be ni je olorin wa olaguju je irawo
1: sa
0: je ki a mo daju pe won ti le lo to ye bi e ba ni ra lowo lati fi se fun tori pe eni to ba se fun eni keji re yula yo ma bu ohun na lebu rere adupe lowo yin pe ki e se lawo awon won yin oda je arako ni wa ki atutesu aju boya awon mi ra won ni anfa lati pe owole bi won ba ni ajeyo kan ni abi won kan ni won ni ti won fe pe lati je ki oba se ayeye je eran ti amo si zero se kan ka ti ko ni ero re
1: yes a oni ani
0: bi e ba fe pe lati pe arako ni wa ti o ba wa se awon eto yi elle pe ero ta mo si 01 54 01 17 51 ani 01 54 01 17 51 elle fi pe won wole fun awon ayeye yin oda e ki eni meja bi meta ki atuka seto nle tori pe awon mi awon gba oju ero
1: okay e seun gbogbo ile e seun gbogbo eyin te ba wa da si irin ajo olorun yo da si oro tin ne o
2: amen
1: daddy mi baba wa te fi ajo yin te fi lele olorun je ko to bo yin baje
2: amen
1: aso aponle tolorun oba gbe fun ni eso ni gba kuro lowo yi o
0: amen o
1: nitori awa kristeni awa muslimi ati esin abalaye gbere bi bibeli se so fun wa wepe gbogbo ko ti ore ba dimu ti mo si sin tori o possible pe ki ohun to dimu yen ko gba ni ojo kenyin gbere bi owe olorun ba ti so pe o se se pe eni ti nbo re sakori ijoba nbo ni ojo kenyin ko a je pe eni ti wa ndari ijo abi ti nko awon omo nile ke ko lo si orun apadi olorun je ka bo sonu kuro ni onu re
2: amen
1: gbogbo eyan ti mi na te ba mi wa te fi mi sile olorun ni pada leyin yin
2: amen
1: kin to si mi ore mo tun fi asiko dada mo tun bi ki awon oga mi pe won ku se won ku oro omo olorun a je ka ri won pe laye
2: amen
1: awa ni asipe fun won mo si tun ki daddy mi gege to bi mi lomo e ma binu daddy mi eni owon tori ti n ba ti n pe awon oruko ti n ba pe oruko won ko da dada asiko
0: awon ni oko ti won tun yin waye
1: dada awon ni daddy mi wole kayode eri to sin lo ri omo igbowo mo ri omo lagbado ode omo atapete
2: iru mi
1: gbele lodo suya omo se ose iwode mi ni bara ajo ewu mi kan si kan si tin se si mi lenu awon okuta meta ra tin be lode igbowo kan si mi ni kagbe kan si mi ni pele ma rora iketa nigba ti mo mona kini mo wa ni igbowo mo ri omo abi nbesu mo wa ni olorun ade ola ni wa omo baba tin je fori kan gun opo omo ayisa awon na ni ori ki won ni mo ki
0: tori pe akoko wa tin lo arabirin wa ye ari ke be yin ba fa e ba fe ki enu meja mita
3: adupe lo olorun to fu wa lori ofe atanfan ni lati wa si ile ise yi lagba olorun iranlowo lati ibi giga olorun ma je ki o kan si enu kokan wa a ni ri pade agbako agbako ni de ni je ti wa anu latori tere wa yo fi jogun re fun enu kokan wa
0: amen
3: mo dupe lowo yin
0: ada omo kẹyin abi kẹyin kẹyin de omo kẹyin gbẹgbọn ada egbe osoke die
4: adupe lọwọ awọn daji wa ti won
0: abi egbe ero to fun won ki won soro tori pe won agboran agboran won dada egba ikeji lohun ango yi
4: adupe lọwọ awọn daji wa ti won se atileyin fun wa a si dupe lọwọ olorun adupe lọwọ awọn oluranlọwọ wa na ko lo mo mu won tesiwaju
0: amen
4: owo won ko ni kan isale apo
0: amen amen
4: olorun yo ma pese fun won
2: amen
4: kibi ti won ma lo olorun yo ma sabu lori won be ni eleda yo ma pese fun won
0: adupe
4: o a ki gbogbo awon mummy wa na o a si ki daddy wa na ti a wa ba nile ise yin olorun yo wa pelu yin
0: amen
4: olorun o ni fin sile o
0: to oda seun je adupe lo gbogbo eyin ti e pe lori eto yi a si dupe lo wa mo ti won ba wa dari eto akore wa je ola guju ola ku je ki o guju bayi lo
1: ami o
0: ola na koni dikun
1: ami
0: mo ma le se ni
1: ami
0: aki awon meji awon odobirin ti won ba yin wa aki gbogbo yin patapata mo ke yin gbogbo arike aki yin olorun abaloke ko je ki ari yin pe
1: ami
0: to ye uruko mi are mo ma so eyin ti laye boya ni ijo yin ba ya le fun leya uruko
1: ko le possible ne
0: ti ma bo abi
1: ko le possible ne
0: abi
1: e ma ti gba awon eleyi
0: oda e se mi oda dupe lo gbogbo eyin ti en wa ni ojo tini a rojo musulukun iba olorun je olorun ba loke ko fi abore bo ni kokan wa ayo la fi sun ayo la fi ji ale mo ma seju je odola olorun wa la fi bayi awon eto na odola